Magandat makulay na araw at gabi, minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntilbutil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

0: Welcome back mga kabarangay, dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel. Ako po inyong kaibigan sa impapawid ng inyong Direk Rene, inyong Kuya Rene, welcoming you to another wonderful edition ng ating podcast. Kung kayo po ay hindi pa sumunod, hindi pa nag-subscribe, like, share, and subscribe dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel, ngayon na po yung pagkakataon. Dahil tayo po ay nagbibigay po tayo ng kompleto, positibo, magagandang impormasyon dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel. Itong segment po natin ay tinatawag po natin Barangay New Zealand. At syempre dahil Barangay New Zealand, syempre mga taga New Zealand din ang ating i-feature ngayon sa araw na ito. No? Siya po ay galing Tubong, Mexico. Mexico, Pampanga, hindi Mexico, Mexico. Mexico, Pampanga. At nung nakita ko pala yung family name niya, sabi ko siguro taga Pampanga ito. And off the air, pinag-usapan niya namin. So taga Mexico, Pampanga, lumipad ng Aotearoa, New Zealand, at napunta po sa Christchurch. Alamin natin ang kwento ng ating makakapanayam, si Aisha Yalung. Aisha! Okay, teka. Ayan si Aisha. Hi Aisha, kumusta?
1: Hello po, good lang po.
0: Okay ka lang na parang malungkot ka na ha? Hindi ka naman malungkot.
1: Hindi naman po.
0: Pagod ka ba? Pagod? Ha?
1: From my studies, been really busy po.
0: Oh, kasi si Aisha ba ang tawag sa iyo? Aisha o Aisha?
1: Aisha po.
0: Aisha. Si Aisha po ay isang year 12 student dyan po sa Christchurch. At yung year 12 parang yung juniors, no? Kasi seniors ang year 13. E bukas mag-uumpisa ng kanilang external exams. Kaya sabi ko, humingi ako ng paumanhin kay Aisha na yung gawin natin itong podcast. Anong nickname mo? How do people call you?
1: Either Yesh po or Yesha.
0: Yesha. Okay. Yes or Yesha. Okay. Yesha, kwento ka nga kung taga saan kayo sa Pilipinas?
1: Ako po, I'm from Mexico, Pampanga. Pero my dad po is from Bacolor. And yung mom ko po from Angeles City.
0: Ah, so pareho talaga. Bacolor, Pampanga din yun, ano? O Bacolor, Cavite ba yun? Pampanga rin. Oh, so okay. So talagang tubong Pampanga. Marunong ka pa magsalita ng Kapampangan?
1: Nakakaintindi lang po ako.
0: Pero because sabi nga ni Yesha ay she was 9 years old ka nung dumating ka dito, no? Dito yes, sa po. New Zealand. Oo. At nung dumating ka sa New Zealand, diretso na kayo dyan sa Christchurch? Oh, okay. So, how is it so far? Gusto mo naman dyan? Masaya naman?
1: Yes po. It's a really nice environment.
0: Hindi mo ba namimiss ang Mexico, Pampanga?
1: Namimiss ko din po sometimes.
0: Kailan ka huling umuwi?
1: Mga 2 years ago po ata.
0: So, ano namimiss mo sa back home?
1: My family, of course. The environment in general, and the food po. The food that I can buy.
0: yung mga syempre, sa Pampanga, di ba, masasarap magluto, masarap yung mga pagkain. This, siguro sarap ng luto ni Mami. Ha?
1: Yes.
0: O sino po ba nagluluto? Si Mom or si Dad?
1: Mostly si Mami po, pero marunong din po magluto si Daddy.
0: Ayun. Anong pinaka-paborito mong yung Kapampangan dish? Meron ka ba? Meron ka bang favorite?

ang ginagawa ng ibang mga estudyante sa iba-ibang mga eskwelahan is to share the culture kasi yung iba hindi nakakaintindi. So parang so we share it through music, through food, di ba, yung mga ganun, no? Kasi as I told you, I'm also a high school teacher. So yun din ang focus ng mga well, ako lang ang teacher na Pilipino sa school namin. So focus namin on